0: nara ko wega isa ku ko na be di ma ya gwa kai dak bon la ditti mal kuja na ol ton ngone
1: para bo resho no mi aka
0: ala ti gaga ka kan ti ka yini mi mami yembe no viti mon wor be no ko ngi ni king ba be fu ay ka de ni mat ka on way fu ni la na bo ngi men wo ka na ko on wor weng ni ni na ma te ga di ni don ti na ma no ti na mo ka